0: Dream Radio time. It is now 8:27.
1: Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
9: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort, 104.7 Dream Radio, and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away! This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 104.7 Dream Radio. Today's

oras natin sa buong Pilipinas. It's 8:49 a.m. Otashua Kulisa Minasan Paitas Ohio Guzaimas Minasan. I am back. Yes it is. National politics news, impeachment trial and World Teachers Day. Day 33 na ng VP Sara Duterte impeachment trial. Patuloy mainit na paglilitis sa Senado ngayong araw. Aba Minasan, nakatakdang tumistigo ang mga opisyal mula sa Anti-Money Laundering Council or AMLC at mga kinatawan ng iba't ibang bangko kaugnay ng mga issues sa pondo. Samantala, World Teachers Day Celebration at Mobilizations, kasabay ng pagdiriwang ng araw ng mga guro ngayong Oktubre 5, nagkaroon ng mga programa at panawagan mula sa mga mambabatas para sa mas malaking pondo at programa para sa edukasyon. May naiulat ding ang pagtitipon at tensyon sa pagitan ng mga guro at pulis malapit sa Malacanang para igiit ang kanilang mga karapatan at benepisyo. Samantala, baho di masinlok issue. Mariing kinundinay ng pamahalaan ng bagong insidente ng panghaharas ng China sa mga nagpapatrolyang sasakyan dagat ng Pilipinas sa bahagi ng Baho di Masinloc. Samantala, crime and accident, Zamboanga race at Batangas floods. Nako, anti-scam raid sa Zamboanga, si Bugay. Umabot sa 244 na banyag ang sangkot sa illegal na scam operations ang nasa kote sa isang malaking operasyon at kasalukuyang humaharap sa proseso ng deportation. Trahedya sa Batangas spillway, isang babae ang natagpuang matapos tangayin ng rumaragasang baha ng sinasakyan nilang jeep sa isang spillway dahil sa matinding ulan. May mga naiulat ding paglikas ng mga residente matapos tumama ang landslide sa isang bayan sa lalawigan. Na-accidenting Freedom Truck pileup sa Quezon, isang driver ang nasawi habang sugutan naman ang kanyang pahinante sa naganap na karambola ng tatlong dump truck sa Real Quezon City. International news headlines, the Middle East escalation anniversary. Aba, may pa-anniversary, nakakaloka. Matitingting pag-atake ang muling naitala sa Gaza sa gitna ng paggunita ng anibersaryo ng digmaan doon. 1 year na. Dami nang namamatay ng mga bata, mga walang sangkot sa inyong mga kadramahan. Kung saan target ng Israel ang mga leader ng Hamas. Yung mga leader yung ano ninyo, kung nag-aaragway ka mo, pagsurunto kay nalaka mo. Nanawagan naman ang Iran sa Estados Unidos na walang solusyong militar sa krisis. Asian Games concludes. Official nang nagtapos ang Asian Games sa Japan na puno ng mga bagong record. Nagumpay ang mga atletang Asyano, ngunit meron ding kontrobersya dahil sa ulan at ilang technical mix-ups. Oras natin, it's 8:52 a.m. Minsan. Let's go to our weather update. Para sa ating lagay ng panahon ngayong Lunes, asahan ng generally fair weather na may mga panandali ang pag-ulan, pagkulog at kidlat sa dakong hapon at gabi dulot ng localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magdalhin pa rin tayo ng umbrella sakaling maabutan ng biglang buhos ng ulan. At yan ang ating kumpletong balita para simulan inyong produktibong umaga. Huwag kayong aalis dyan dahil mas marami pa tayong pag-uusapan, tugtugan at good chakra. Ang ihatid ko dito lamang sa Dream High on 104.7 Dream Radio. Isang tanong lamang ang ka-Dream Gala. Para sa inyo, gaano kahalaga ang mga binubunyag ngayon sa impeachment trial para sa kinabukasan ng ating bansa? Aba, i-comment na yan doon sa ating Facebook page, 104.7 Dream Radio. Oras natin is 8:52 and we will

Oras natin is 9:25 a.m. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your ate DJ Senpai at narito na tayo sa ating Dream Horoscope for today. Today is October 5, 2026. Sahod day ng ilan. Sana all. Where naman? Charot. Libra, unahin natin ating mga friendship na Libra. September 24 to October 23. Kung matamlay o masama ang pakiramdam, paniningil lang sa pang-aabuso o pagbabali walang ginagawa mo yan sa iyong kalusugan. Simulan ang pagbibigay halaga sa kalusugan mo para hindi ka magsisi sa huli. Lucky numbers and color for today ang 5825, 36 and sky blue. Scorpio, October 24 to November 22, maaaring lumaki ang munting problema kung hindi ka agad maaksyonan. Huwag magpabaya. Lucky numbers and color for today ang 18, 28, 30, 38 and lavender. Sagittarius, November 23 to December 21, kung may makakasagupa na walang paggalang, larawan ito ng sariling gawain. Panahon ng pagbabago ngayon. Lucky numbers and color for today ang 5, 9, 28, 39, and jade green. Capricorn, December 22 to January 19, walang magiging problema sa maghapon maliban sa makakaranas ka ng pagod o pananakit ng katawan. Lucky numbers and color for today ang 8, 14, 28, 38, and beige. Aquarius, January 20 to February 18, may gantimpala sa nakagawa ng kabutihan. Sa nakagawa ng kasamaan, masama rin ang iyong makakamit. Lucky numbers and color for today ang 5, 12, 23, 31, and white. Pisces, February 19 to March 20, kung may lakad o lalakarin, gawin sa umaga para magtagumpay ka. Huwag magpahiram ng bagay dahil hindi na yan maibabalik. Aba, aba, aba, aba, napaka-familiar. Shout out dyan kay Papa na Pisces. Mahilig magpahiram ng gamit sa mga relatives. Tapos pag isasauli, sira na. Waray na gamit. Nakakaloka. Shout out dyan sa inyo. Lucky numbers and color for today ang 2, 22, 24, 34, and violet. Aries, March 21 to April 19, kung inaasahan mong suportado ka ng iyong boss, nagkakamali ka. Sariling sikap at diskarte ka ngayon dapat. Lucky numbers and color for today ang 14, 22, 29, 39, and pink. Taurus, April 20 to May 20, kung positibo ang isip o isipin, hindi magkakamali sa mga gagawin. Lalo na kung may gagawing desisyon. Lucky numbers and color for today ang green. Aba, kulay ng pera. Gemini, May 21 to June 21, magpagkakatotoo, prangka at tapat. Aba, disiplina sa sarili ang taglayin sa bawat salita, kilos at gawa. Lucky numbers and color for today, 125, 27, 34, and golden yellow. Cancer, June 22 to July 22, kilos at gawin ang makakaya para matupad ang pangarap. Suportado ka ng iyong pamilya. Lucky numbers and color for today, ang 1, 12, 28, 38, and yellow. Pwede cash. Leo, July 23 to August 22, duda ka sa sarili kung ano ang dapat mong gawin. Hingin ang opinyon ng higit na nakakaalam pero hindi magkamali. Lucky numbers and color for today ang 2, 6, 19, 33, and tangerine. Last but not the least, Virgo, August 23 to September 23, may pagkakataong makasagupa ka ng taong arrogante. Kung mangyari man, pairalin ang iyong pasensya. Lucky numbers and color for today ang 9, 13, 37, 41, and apple green. Oras natin is 9:29 a.m. We'll be back for more. Stay tuned, 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras sa buong Pilipinas, it's 9:53 a.m. na, Minasan. Watashiwa Kuriza Minasan by this, and this is Dream High on 104.7 Dream Radio. Minasan, narito na tayo sa ating sports and showbiz update. Asian Games historic finish para sa ating Pilipinas. Ama, best finish sa loob ng ilang dekada. Sana all best finish! Opisyal nang dagtapos ang 2026 Asian Games sa Japan na nagdala ng napakalaking karangalan sa bansa. Aba, naitala ang Team Pilipinas sa isa sa pinakamalakas na medal haul nito sa kasaysayan sa pool noong 1966 ang Tagal Besha. Silver para kay Alex Enriquez na sumkit ni Jiu-Jitsu standout na si Alexandria Enriquez ang silver medal sa women's 63kg division. Matapos ang dikit at matinding laban kontra sa Thailand sa kanyang Asian Games debut. Aba, congratulations virtual

may makikita ka mga avatar sa screen at mga health bar na nababawasan kapag sinisipa ang kalaban. Ang mismong atleta ang controller. Aba! Okay. VR headsets and sensors po ang gamit dito. Grabe, ang exhaustion naman ito. Parang naglaro lang games. Anyway, ang Ninasan PBA is back. Matapos ang halos dalawang buwang pahinga para magbigay daan sa Asian Games, official nang ibabalik ang bakbakan sa Philippine Basketball Association o PBA ngayong Miyerkules, October 7, 2026. Samantala, Ninoy Aquino Stadium doubleheader pala. Sorry, sa lumungin ang pababalik ng aksyon ng isa sa pinakamalakas explosive doubleheader. Maghaharap ang NLEX Road Warriors at Macau Giant Pandas. Ano sa inyo? Doon ako sa Macau Giant Pandas. Charest! Unang laro habang susundan ito ng salpukan ng Terra Firma Jeep at TNT Tropang Giga. UAAP Season 89 Updates Football and Boys Volleyball. UP Fighting Maroons. Aba, umarangkada sa football. Nakuha ng University of the Philippines ang kanilang unang panalo sa UAAP Season 89 Women's Football Tournament matapos kalusin ang National University sa pamamagitan ng 5-0 shoutout sa pangunguna ni Nairisa Rivas at Ben Aranas. FEU Diriman at UST hari sa boys volleyball team. Patuloy ang dominasyon ng FEU Baby Tamarels at UST Junior Golden Spikers na nananatiling undefeated sa boys volleyball tournament matapos patumbahin ng kanilang kalaban sa Blue Eagle Gym. At yan ang ating mas pinalawak at pinainit na sports updates. Wala mo ng showbiz kasi who cares, charis. Sino sa tingin nyo magwawagi sa pagbabalik ng PBA ngayong linggo? Abangan, oras natin, it's 9:56 a.m. and we'll be back.

Oras sa buong Pilipinas, it's 10:25 a.m. Minasan, and welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. Minasan, nandito na tayo sa ating segment na Dijulo, o diba? Dijo Meset! Charessa! At narito na tayo sa ating topic na mga kapitbahay! OMG! OMG! Hindi natin makakaila na sa ating buhay mayroon tayong malaking papel. Ang ating mga kapitbahay, may malaking papel ang ating mga kapitbahay. Yes! Kailangan ng maayos relasyon. Maayos na relasyon sa ating mga kapitbahay para sa oras o panahon ng pangangailangan, meron tayong unang matatakbuhan. Aba! So, friendly, user-friendly pala tayo kapag meron tayong mga sinasabing kapitbahay. Kres! Ayan, so Minasan, ano ang ating mga rules or law about sa ating mga kapitbahay? Kasi meron ding mga pagkakataon na hindi nagkakaintindihan ang magkakapitbahay, di ba? Imbes na magtulungan, minsan ay nasa paligid lang natin ang nagsisimula ng kaguluhan o hindi ng pagkakaunawaan. Ika nga ng iba, mas alam pa ng mga kapitbahay ang buhay mo kesa sa'yo. Kaya Minasan, narito ang mga dapat nating tandaan sa ating relasyon at mga pangyayari na sangkot ang mga kapitbahay. Una, slander o oral defamation. Okay, at intriguing against honor. Ano ang slander o oral defamation? Pinag-usapan natin ito before, but ito, iba na kasi ito kasi kapitbahay ito. Sa ilalim ng Article 358 ng Revised Penal Code, ang slander o oral defamation ay isang krimen kung saan ang isang tao ay malisyosong nagsabi sa publiko ng isang paninirang puri laban sa isa pang tao at pinagbintangan niya ito ng isang krimen o bisyo o kapintasan sa sarili, tunay man o haka-haka, o ng anumang gawain o hindi paggawa ng isang hakbang kalagayan, katayuan o pangyayari. Hala, para sa mga nagsasabi dyan na pumapayat na si ganito-ganyan, siguro nag-aano yan, kamaaram, what if nag-tears lang siya? Charas! Ay nako, okay, tandaan na ang paninira o pamamahiya ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salita. Pwede ring post. At mayroong ibang tao na nakakarinig nito o nakascreenshot nito. Ano ang mga halimbawa ng slander o oral defamation? Minasan, ito ang mga halimbawa. Ikaw ay magnanakaw. Napakasinungaling mo. Ikaw ay palautang. Ang pangit mo. Kahit totoo ah. Oo, kahit totoo yan. Dahil sa'yo, nasira ang buhay ko. Bakla ka at salot ka sa lipunan. Hoy, that is bad. Nako, nako, nako, nako, nako. Wala kang kwentang magulang. Ang babaeng laging naka-blue ay walang ginawa kundi mag-chismis. Ayon. Yan po ang mga halimbawa ng slander o oral defamation at intriguing against honor. Ngayon, paano kung ang paninira ay sinadya, seryosong mapanakit at labis na nakakasira sa reputasyon ng tao? Minasan, ito po ang gagawin natin. Kung mapapatunayan po na sadyang mapanakit at nakasisira sa reputasyon ng tao ang paninirang puri, ito ay papasok na po sa grave oral defamation. Ibang usapan na to kasi may grave na siyang involved. Charis. Kung saan man na mataas ang parusa na ipapataw ng korte. Ano naman ang mga intriguing against honor sa ilalim ng Article 364 ng Revised Penal Code? Ito ay ang pagkakalat ng mga intriga o chismis na may pangunahing layunin na sirain ang dangal o reputasyon ng isang tao. At ano po ang pinagkaiba ng dalawa, ng intriguing against honor at oral defamation o slander? Nako, ang dami po niyan. Kaya bukas na lang natin yung pag-usapan dahil baka tayo mag-overtime. Oras natin, it's 10:29 a.m. Minasan, we'll be back for more, so keep it locked in only here sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban, are you ready for an unforgettable night of music, nostalgia, and timeless love songs? The iconic voice of Fra Lippo Lippi, Per Sorensen, is coming to Tacloban for Stitches and Burns the Philippine Tour. Get ready to sing along to the songs that became part of our memories, including Every Time I See You, Beauty and Madness, Stitches and Burns, Light and Shade, Later, and Shouldn't Have to Be Like That. Catch Stitches and Burns, the Philippine Tour on October 25th, 2026, Sunday at 8 o'clock p.m. at the Tacloban City Convention Center. Tickets are now available via Ticket Melon. VIP 7,000 pesos VIP, 5,000 pesos premium, 3,000 pesos and general admission, only 1,000 pesos, presented by Live Artist Production Inc. and South Beat Productions. Tacloban, see you there.

0: Dream Radio Time. It is now 3:26.
1: That time check was brought to you by
2: ByPrints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Company registration number 2021080022804-00. Certificate of authority number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabula, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. One and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.

Philippine Standard Time. It is now 3 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Ipinagmalaki na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng mga benepisyo, insentibo at suporta para sa mga guro. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagdiriwang ng National Teachers Day ngayong araw na ginanap sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Kabilang dito ang World Teachers Day Incentive Benefit na matatanggap ng mga guro tuwing October 5. Gayon din ang performance-based bonus para sa 2024 na patuloy ng ipinoproseso ng pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na ang mga kinauukulang ahensya na ayusin at pabilisin ang proseso ng pagbibigay ng bonus. Sinabi din ng Pangulo na pinalakas din ng pamahalaan ang suporta sa mga guro sa pamamagitan ng pagpapalawak ng career opportunities, pagbawas sa classroom observations at pagpapagaan ng mga gawaing administratibo. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, alas 5.22 na. Maupay na kulupay yung katanan mga Dream Caras, labi na mga biyahe na ang mga oras. Pero kung nakarating na kayo sa inyong mga kabahayan, yeah, don't forget to rest well tonight. Okay, rest din pag may time. And eto na mga Dream Caras, time now to update you with the latest trending na mga balita online at mga headliners dito sa ating Dream Jams. Of course, with our source from News 5 everywhere. Alright, eto mga Dream Caras, by the way, October 5, day 33 na pala, no, ng impeachment hearing of VP Sara Duterte. Alright, eto buzz number 1 natin. Buzz number 1.

Okay, buzz number one natin. 319.3 million pesos in remittances received from China. Kinumpirma ni Anti-Money Laundering Council or AMLC Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura na nakatanggap ang Cali 88 Foods Corporation ng nasa 319.3 million pesos remittances mula China batay sa covered at suspicious transaction reports na isinumite sa ahensya. Sinagot ito ni Buenaventura matapos tanungin ni Prosecution Counsel May Divina Gracia kung magkano ang kabuuang halaga ng mga remittances mula sa China ang natanggap ng Cali 88 batay sa covered transaction report at suspicious transaction report. Next up, buzz number 2. Ipinakita sa impeachment court ang Official Anti-Money Laundering Council or AMLC Suspicious Transaction Reports or STRs na tumukoy sa PS Bank accounts ni Attorney Manz Carpio. Ayon sa STRs na may petsa August 1, 2024 na flag ang mga account kaugnay ng drug trafficking at related offenses kasunod ng criminal complaints na may kaugnayan sa 2017 6.4 billion pesos Cebu smuggling case. Alright, buzz number 3 tayo. Dream Caras. Alright, buzz number 3. Isang taon bago ang paghahain ng kandidatura para sa 2028 elections, tinalakay sa Kamara ang mga paghahanda ng COMELEC. Yan, mga paghahanda ng COMELEC para sa 2028 elections, tinalakay na sa Kamara. Wala, ang bilis ng panahon. Mag-elections na naman sa 2028. Don't forget to vote wisely. Ha, mga Dream Caras, buzz number 4 na tayo. Okay. Matinding tagtuyot. Inanunsyo ni Department of Science and Technology or DOST, kay DOST Secretary Renato Solidum Jr. na posibleng makaranas ng drought o matinding tagtuyot ang lahat ng probinsya sa Pilipinas sa katapusan ng March 2027. You know, dapat mag-andaman good natin ini, no? Base ito sa latest meteorological outlook kaugnay ng pinangangambahang Super El Nino. Ayon sa DOST Pagasa, tinatawag na drought angat tatlong magkasunod na buwan ng way below normal rainfall o limang magkasunod na buwan ng below normal rainfall. Lahat ng probinsya, no, posibleng makaranas ng drought sa March 2027. So ngayon pa lang, maghanda na tayo habang hindi pa huli. Alright, buzz number 5, last para sa ating unang batch. Nagsara sa 62.621 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes. That's 62.621 pesos. Yan ang ating first batch of Dream Buzz. Ito lamang sa ating programang Dream Jams with Kuya Albert.

0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
6: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Abby. And the Showtime Baby Dolls.
7: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. Para lang sa'yo, ang giling-giling ko.
6: October 17, 2026, Saturday, at the latest sports complex, Tacloban Grandstand. And yes, tickets are selling fast. SVIP at 11,990 pesos and bronze at 990 pesos are all sold out. But you can still catch the show with these available tickets. VIP standing at 6,990. VIP seated at 5,990. Gold at 2,990. And silver at 1,590 pesos. Get your tickets online at enigma.com.ph or grab your physical tickets at Summit Hotel, Belly Bites, and SM Save More. Don't just watch the concert, experience it unfiltered. Unfiltered, October 17, 2026, Saturday at the latest sports complex, Tacloban Grandstand, presented by

pag-hoard ng tubig. Ayon sa ahensya, maaaring tumagal ang El Nino hanggang Marso o Hunyo 2027. Dagdag pa ng pag-asa, halos 40 probinsya ang maaaring maapektuhan ng matinding init at makakaranas din ng kaunting pag-ulan. At maaari pang umabot sa 80 lugar ang maaapektuhan ng matinding init. Pagdating ng Enero ay mararanasan na umano ang dry conditions, dry spell o drought sa buong bansa. Samantala, ayon sa Department of Trade and Industry or DTI, nananatiling sapat ang supply ng bottled water sa mga pamilihan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dreamcada!

104.7 Dream Radio. Currently number one sa ating Dream 20 Weekly Top 20 Countdown, usad by SB19's Pablo, now on its second week. Abangan this Friday kung pasok pa rin siya sa third week being number one. Kaya keep on voting and requesting for your songs. Okay? Time now para sa ating last batch of Dream Buzz for today. Nasa buzz number 6 na tayo. AI fake news as ground for election disqualification? Yan ang tanong. Kung pagbibigyan ng kamera at tinitingnan ng Commission on Elections or COMELEC na gawing election offense at ground for disqualification ang pagpapakalat ng maling impormasyon ng mga kandidato sa eleksyon gamit ang artificial intelligence or AI. Naungkat yan sa hearing ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms kung saan pinag-usapan ang patas na paggamit ng social media, artificial intelligence at internet technology para sa pagsasagawa ng malaya, maayos at payapang botohan. Buzz number 7. Okay. Sports buzz tayo. Itinuon ngayon ng Philippine Olympic Committee or POC sa paparating na Los Angeles Olympics sa susunod na taon. Ito ay matapos na hindi nalagpasan ng Pilipinas ang target na gold medal sa katatapos na 20th Asian Games na ginanap sa Aichi, Nagoya, Japan. Sinabi ni Philippine Olympic Committee or POC President Abraham Bambol Tolentino na kahit na hindi naman nalagpasan ang target ay napantayan ang gintong medalya noong nagdaang Asian Games. Okay, best of luck sa ating mga athletes. Buzz number 8. Entertainment buzz naman tayo mga Dreamcatters. Inilabas na ng Department of Tourism or DOT ang opisyal na kanta para sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN 2026 na ito ay kinanta ng P-pop group na SB19. Ang kantang Together in Motion ay ginawa ni Anya Lagman at inareglo ni na Jimmy Antiporda at Louis Ocampo. Nitong Hulyo ay pinangalanan ng DOT ang SB19 bilang Philippine Tourism Ambassador. Magsisimula ang 49th ASEAN Summit mula November 16 to 18 na ang host ay ang Pilipinas. Yan mga Dreamcatters ang ating Dream Buzz for today. Hope you got updated right there, ha? O pinagabi ang mga nakatunin lagi hapon na aton. Samtang yun na nagda-drive, nagiging pag, bunuan sa traffic. Yeah, just be careful always, ha? Drive safely. 6:23, mga Dreamcatters. I got Mackie featuring James Reed. Do you feel maswerte ngayong araw? Here's Luck.

0: Dream Radio time. It is now 7:55. Dream Radio.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Doll.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Lang pala ang iBerry ay hindi

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugawa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's a

0: Dream Radio time. It is now 7:56.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
7: Stop right there!
6: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaliklawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
8: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Adi. And the Showtime Baby Dolls.